0: Kitu kilong gijing wai jing iba Ivan Kier arwar jiri bat gijing wai ba pidang syok sengo bala ai keting siem jing iet. Bat kumang lapan sengo syupi aswa bangi don ruk gijing wai jong i don kiti lang mar banyang. Tini apa ino sa syik gijing wai jong i dan menia sengap mentai ya kawai gijing wai bala ai keting jubab ya nga bat ban buat bat da gijing wai mei bat pa ba iet.
1: Jubab se ya nga.

Nilias dang ia ka program ki sobat yang mentak step da kitu ki atli ki jing rai ki bala thao da iba jo sobat toni ba ba ka kenhun ka jong i ba ki bala yer wai ru da ka kenhun ka jong i hi ti menta ka tu ka jing rai ba pidang shot sngo bala ai ka teng le ha nai ka ba wan ra ngi ia ka jing sngo tenat ka ban pen ken mau ia ki luom ki wa ba ka ringkat ru ku mala ong hangi ringkat ka bam so phlang nang ta ka tre ka ta ru ringkat ki kamrap tika deiru nak mentajongi ki badang don hadu menta nak mentajong kan dia bangin perkat ke e ke kam ke bangin le ngin tre nak menta ban penne pensa ya ka ke bangi judon bro silenter bat kumju ro kam tam e bakan wan ra yang ia ka jing so tenat ka kam gumi tre halum hawa de menta ngin ya sngap bat menta sen ke jing wai bla ai ke teng na na na na ka la shim na ka thop jing wai de ma phi ke bar wai da iba andru.

Bansu bha ka long sa ka wai pa ka jing rai jong I ba andru ya ka bala siyam na ka thup jing rai day ma phi. Ka ba phi dang siyo sngo mantan ha ka program ki soba thiang ka ba manta ka sdam. Thi oi nga dang dun sa tang khandiat pua na manta ka ni ka program minya sngap bat ka ni ngay kan day ru ka jing rai ka ba khat du na ka manta jong ka ni ka program manta. Thi ai kubli phi ba ro iwai pi wai ki ba dun bat ngi ban sya shkor ban sngap ya ka ni ka program ya ka mingla pentem siya phi na du ka por khanda shipo minin. But kajing wai ka bakat duk ka bangin ya sengap mentah ka kajing wai bila ai keteng syongka kena ya ka belar wai dai I one job soklan. Tinggal sengap mentah ya ni kajing wai bat ni ai kebelai pi baru I wai pi wai ka sengi ka basuk nak ka mentah jong pi ka ni ka day ka akash bani shalong. Bagin saya apat hadiam jong ni jing wai ya ka program ka ban buat kata ka program.

0: Aika no kanuru. Nung nanggit na maro. Tadakon diyo.
1: Okay to. Tingnan nga pinsayo ba hikin mo nang niya siya kaman. Tingnan pin ay pira ka ni ka July Dance Monkey. Jong Jun sa an ay mo. Di pika ang pinsap sa bahan na kabinta dyan nukong biyang.
0: Nukong ya si hantun kita kasi hantuhi. Ba't ya ba ko si ba susunat pas na preview.
1: Oke, te ngan ya lebat kan mau pe ka kerteng jong pi mo nang ni shakmat.
0: Oke.
1: Te ku boleh shi bu ni kong biang.
0: Yes, you do.
1: Bye bye. Have a nice day.
0: Bye.

parlok nong snga phlia snga mentani ke jingra ji ko miliata jun sa khar ke jingra la akerteng ko meram o bat ke to ke jingra ke bakha du ko wam khra ti parlok nong snga pada ke to ke jingra ko wa kum khra ni la poino shaka pokot jong ka program na thoi ke menor ke ni ka program ke lawan jipi nak akash vani shlong snga bhavan apat menta ya ka program ka ban bot ke ni ka dei ka akash vani shlong kini gade ka akash vani shlong ka ponchi phi lais pa sao phnyo point r meter ha o medium wave ubiren kat ru but pras pan ri pa sao kilohertz kum ru phlap ni osngo ngi ha gade ti h pat link ba ka news on air app parlok nong snap ka por ka kum na ka studio mta kla tap kha ri bje pat ekani ka por ngi dan ni ka ban walam phi ka program ram pe ki kin thai pat menta ka step ni dan ni ka jing kren jong e kong dream sibon khar ka ngor halor ka phang ka kami ka banang ba start ka long ka jing kar khu ya ka yeng ka sem bat ka em lang kasalang ti parlok nong sna phaswa ya ka bignyas ngap ya ka ni ka jing kren jong e kong dream sibon khar ka ngor ngat pas ngo shi phik india na ka lang jong ai versinika kom ka kan thai ki kan thai ki dei ubot lom jong ki long yeng long sem ki long ru ki nong yo ban ta ba khraw ha ka yeng ka sem ban pen wonder ban san dor ya la ka rem pe na du ki khon ki ti ban pen nang pen start pan yu i jing ai na ka ban ta ka pateng ka ban wan ki kan thai ki long ru ki ta ki nong yelam ki ba mi sha ka im lang sa lang ki pas ngo thu ban ya da ha ba don ka jing ya ka jia ha ki im lang ka sa lang ban tem bat pen jai jai ru ha ba don ki jing e ki ba mi nang ta ki kan thai ki dei ru ki ba khamat e ban nong ki nong yelam ki ba kloi ban wan ra ya ka jing kar shan na ka ban ta ki par kan thai ki ba mat ba chem na ki long ru ki ba kloi ban pe ki jing don kam ha ki kan hon ni ki seng kan thai ba pher ba pher ha ka liang ka kot ka khia bat ka bam ka di ka kop ka sem ki kan thai ki don ru ka man sem ban no sin yang ha ki ban ta ba pun ha ki em na sa lang ha ka ri bat ka jat ban ri bat kum ju ru ha ka par thai hi baro ka wei par lok nong sna ha ka ni ka por nyo sno na ka jing kren jo kong dream si ban khar ko ngor lor ka phang ko ba ong ka kami ka banang ba start ka long ka jing kar khu ya ka yeng ka sem bat ka em lang ka sa lang

Kak me ka banang ka bastar ha ka poli ka dang le ka long ka jingkar khu ya ka yeng ka sem bat ya ka imlang ka salang ka jing shong suk ba ka jing hun men sem jong ka no ka long yeng ka shong e ha ka jing start jong ka kme baro ngi te ba u ble u la ai kar pang ya ka sap ha ka kme ka ba kha ka ba pun ban ri ban sumar ba ban pen he pen san ya ki khun ha kar kom ka ba de Dei na kata kadau la ju ong ba ki kme ki pa ki de gi nong mi bujli ya u ble ha ka ne ga pathe ha ki por ba men shua ka rim pe yeng ka long kum ka skul ki don ki kme ki pa ki ki ni ki khun kan the ba shin rang ki para bat ki persa baro ki ai ka sneng ka krau bat ki takwa sisha ba ki khun samla kin da sngap bat sha skor ba khnang ba ki ten sneng ten krau kin ngam kin shong nong rem ha ka jing mo chik prakhat jung ki ki ju pen pa bala da ki tam sneng ki pen su si e ka kme uk pa ba du blei ru su si ki pen su thu bala da ki long ki ba kong u sneng u blei u the ka jing kar khu ka ban ne shirta ka jing im ga jung ki kum ta kham nyar ba ki khun samla ha ki tu ki por ba kin yai lait ba ki tieng e ki kme ki pa kum ju ru yo su si Uble, kem ju tip ya ka lam leer lam baan, ka thok ka shukor, ne ka tam ti tam jat. Ha ki to ki por, la sin sya da ka jing suk jing san, bat ka jing yait bet yait renti suda. Om don jesus si jing khuslai satya halor ki khun samla, ki tip ya ka por baam po thia, ka por ban yo jing sneng, por khe dang step, bat ban pen kre, ya ki kam, ki badai ban le, ban tre man sngi. Lahi kaya ka akor ke buram na dong sedong. Lahi kaya ru baki dewan long ki basmat basting hakikam ki jam. Kenang bahadin habut. Kin lak ban mi bujili ya ka yeng kesem. Kum haka rep kariang. Ka syet ka tiw. Ka suk ka tahan. Bat kiwai ki jatkam. Ki ba ajeng mentua ya ka yeng kesem. Kum ta ki beriw ki im suk im sain bat pahuk pahai. Ki im temen syong prak syong syang. Ka keme ka kenye ki khun. Baki long ki mau kodor ka yeng kasem. Ka jusien sentiu lada ki long ki badon akodon buram. Ha ka ktien ka thalien, ha ka yaad ka yeng. Bat ha ki ee baro. Ka jing don ye ki khun shin rang. Ka pen shinganya ka yeng kasem. Nama dey maki ki balong ki nong kieng knam kieng rinti. Banya daya ka yeng kasem. Bat kumji uruk ki khun kentei. Ki ban ri ban sumar ya ka yeng ka sem bat kum ju ki kme pa bat ya baro ki badon menta hala yeng ka kme ba kha ka la don lupa ka sam kum nu ban sain dur ya ka lawei jong ki khuan ki kti ka yeng ka sem bat kan kham ba si shu la da ki kme ki long ki bala nang la start kham tam ha ka par khat par dain na ban ta ka jing long jing im ki khuan bat ka im lang ka sa lang ka kme ka ba start ka pen biang ka bam ka sa ba bha ka pe ya ka jing ko jing khia na do ba ki dang ren ka ai ru ka jing sumar ka ba pa ka ya ki ka ke me ka ba start ka sngo tho ba ka jing em u breu la phia ba la ban ta ha ki sa ba ta ka ta ka jing long khlong khna sam la ba rang ba ka sngo tho ya ka ni ka jing kla ka met ka phan ba ka pen ya ya ki ha kat kum ka ta jang ki ka ke me ka nang kum nu ban sumar kat baki khun ki dang khlong ringkat ke jing pen melin na menta ka baba onda ki la long khna ki ha ban ne school ban sha hi kai ha ki nong hi kai bat banya kendu bat ki babun ki para khna ki de ban long ki bas smart ban ne school bat ban la ban bu ti ki jing melin baba baro kum ke jing ye e para khna ban om ye bisni iwe pat na do ke jing long khna la de ban pe shna bahai ke jing long jung ki khna menta ki kham shalak kam sian ban yi ba men shua kum ta na du karta badang ren la dei ban pen i ba pen bai lupa kenang ban suk on da la pui sa ga jing long sam la ga jing bo dien ka ke mi ki khun ka long ka ba don kam ha du kata kata ban lai na ki jing sha ya lam bakla ha de na bon ka ke mi ka ba start ka teng kai bon ka po na ban ta la ki khun ka sneng bat ka bo dien artan kam long shu kum ha ki por ba men shua tang ka tin sneng ka la biang ye ki khun nrei ki khun pan ki la yai be nrei man ta ki por pan tang ka tin kam biang om la ban chen ya kum ta ha ban bu din ban lai na ka yai ken reng
Onda la kuat Jakarta.

Kubli pi baro ki parlok nong snap kini kadai ka kash vani shalong ka bancha pi au lais pa sa punyo point an mita home dium wave ubin kan bat pas pan pa sa kilohertz bat plap ni osngoi ni ka dth bat ling ba ka news on air app parlok nong snap hakini ka por ni priang so bhai pi chaka program ki surging aid bat hakini ka por no phai sni jong kani ka sni palai bat ni don ru ek ban pentem shphi ya ki jing rai jong iba rana khar ko ngor pam kwai hedwar uplai bat kumju rikijing rajung ba andrew te parlok nosngap inya sedang ya ka program da ka binya sngap ning kong e ya ki jing rajung iba rana khar ko ngor ha ki jing rai bla akerteng imat kadon kadaw bat ban bot ki jing rai bla akerteng pile jan

tu ka jing rai lai ka ting kya tum hi pata hai mat bala rai da ka ka yak ni pat hari haran bala shimru igni ka jing rai ni ka thuk jing rai tum aye bala bala shim da u javet actor ste par lok no ka lagdi ji rai la poi no ashka bukut jong ka program ki sarkari india ka ni ka program ka lawan chhi na ka akash bani shillong Ipin kan mau rush pi bak por arab jing so bak akash bani dali nak bentak ka kubor hak kitin pareng ban bot pat da ka kubor hindi hak por ar khat san minit pat ngin wan phai biang bat ngi shak akash bani shillong hak por ar shi teng hak program ki jing rani ki film hindi rim jim te parlok nongs ne ta da ka por ar shi teng nak akash bani shillong ai kubli pi barok

0: nasimana chunu markle rigman gitrang agri khamko khawba phalo bose onang mukham rasong ye gitrang ko kama tanga ha
1: yamistirangde thona khraijok dalde okai chamangino
2: baba yan dakaba chanirangni naknadi namjawa na adi chigapa chanirang khodi dontong la sanang jokpa
1: na jutong na mai khomasia angi khusuk chana skarang ko chana man na de pat anga chaigen ba antangni chana ska ko chusok na man na nga ko na wi jama
2: amba na thapre timung jamano na chajoko de nangni bi eni namgni na sangani ba mutum chigapa aro khari nang thot ka pa chanirang ko watpo ha nangni bi eni namgni na namma cha ani mi shu samjakrang ko sa chabo ha
1: yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyatinga
2: ga maina sanara wa dut khunta kin skhaya
1: plus f chin ko ninga chim bai
2: ye plus f ni gumun on ti sa thangat na man gen ma
1: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kapa mang rakat kapa aro chuong kapa vitamin rang dong jaon mandeni chanchi ani ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gumun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang kapa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bos churang ko brion plus f ni chin nang kapa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyatinga
0: Tahu jual nak si mana video eh sama dengan kita orang kau kat matang sekarang.

0: inspection kamut ni dan kam bhaban pe tho ka pori ka babyang bangin le pe chwa bangin ji di kita ki jing thung ke bel ne mad plants bangin chi mikta ki sambai ne kitan rai kar badin kong hi ke de ha ka por ba uni u lach karamam udang pendi so bha bat ka ba arpat ke de ha ka sien ka ba chwa bangin khet yu so kini ki de atli kita ki stitch ka bangi hap banda le pe bha khnang ba ngin tip ngin hap ban pe ru ba ki don ne em ki jingpang la ne kini ki khnyang ki de ban lai ni kinu kinu ki khnyang ban de kinu kinu ki jingpang
1: kuble jibut kong ki tu jing batai ba pedia jong phi ka be de bat ki ki jing don kam ki ba ki nong rap ki ha ban le ban sara pen kha tan rai la ne ban pen roi ne la chka de mom hoi phila batai sha khmat mo ye kini ki rukom ban pen kha la ban pen kha no sambai ba ra ka ju ko por ki ta ki sakas ni ne pha sho khniat ye kini ka rukom ban pen kha na kini ki sambai ti phila ban batai khniat kong halor ka rukom ban sara pen kha tan rai ling ba ki sambai
0: Bansara hi de ki sembai kadai hi nadu katu ke jaka bangi pet ke jaka bansara nang tabat umat de plan. Kabaningkong hi bangin pet hi namar ngila pet umat de plan de banlong uba healthy kamar umat de plan hi de banlong uba kuat bakya. Hadin bangi lak dap banjit ya uni umat de plan ke next kadai yang hi saban ket ya uni uso. Kapor bangi ket ya uni u lach kardamam ru. Namar lach kardamam umi hatrai jung ujing tung kamar hajan kendau. Kapor gini ki nong rep ki ket ya uso. Ya utu uso baki lak temu banbu sembai. Kamut kim dai ban khet kumi ki tuki be ki so ba ki khet ki bandi ki ha ban bu ha do ba kenda kini ki so ki la i ba bangin tip hi ba ki so ki la i ka dai ba lada ka tu ka ka plantation ka jongki kamut ka pair ka ba ki rep ka jongki em pitang shurung phila yo e ka jing small bit jong ni ilai chi kata ka dai ka we ka ba ngila ban tip ba u ne u ilai chi la long ka ba arpat ka ba ngila ban tip ka long ba kini ki sembai dada phi pet chapo ne de phila klai em uni sembai chapo ki la long rong brown ba te kata ka dai ki indication bikini ki kisumbai ki la long bangin khet kumbangi tip hi shene le jilla ko jongi namar bangi dei ha ka ki low but mid altitude ni la harvest kham kloi thangni ka state ko jongi ni la harvest kumbangi pech mau sanram ki la sang harvest na do u july kan bha shene she boy ki la sang ban harvest hu august kumbot ha ki tu ki banangi ha ban khet yu ni uso ha ka wei ru bangi dei ban kan mau ko long ba uni ulach ka rom umlong kum ki we ki jing thung kiwe ki jing thung ni la khet ki kisumbai ngila bu shwangin sa thung riulach kad bampat hadin ba pila dab ban khej kemot menta ka sngi pila khej ikini ki so yundi ulach kad mom tu rin jup so dangi ong rin jup so kini ki nong rap kila su thu ma ki de kini ki spikes ngi shi ong kini ki spikes sang to hapo ki don ki capsule pat ngi ong ba pi pi we so khat ki capsule but tu rin jup bro we ki khat ki spike thapa ngi jiet ban bu ta sembai ka ban kong ngi de ban jiet ikini ki so ki bambi hatrai bat hapadeng bat utu ubana klik du uso ngi de ban menum ban bu sembai ma gini ki sembai ki badan ha pedeng bat hatrai ki kham he bat ki kham biang bha na ka banta bangin sara borobor ki nong rap hi ka jing kentu ko long bakin jet ikini ki so ki bami hatrai bat hapdeng din ka tama sende ba pin khet yu so ru em phya ban klai no yu tu u sembai por bangi hatangi pe yu la chka dam em ngi tang suklai yu tu u capsule bangi ong yu tu snap kini ki sembai ki badan hapo ngin yu ibe idon iwe ileya le ni jing sop yu tu sembai iba long rong le ini ijing sop kamut ni hap ban pun khu chwe i namar ba lada idon ini ijing sop ni u kadmam unum la ban jaminit ini ijing sop i badan hang tu em ikhang lat u kadmam ba unmi marsindap hi ban klai kini ki sembai ka next ka bengi dei ban le ka dei bangin sat yu tu sembai bat ka ka badan lang bad usyap den kata kerja ba hak kti ke jong ngi benar kam ber atli ki kti ngi kerja yu tu sembai hak ka bat la don lupa bu usyap den kata ngi hap ban kliang ka ru ngila ban syam hak ka por bangi le kum ta syam ba kini ka ko long petik petik kolong putuj namar ba ki dei be ki don ki tu ki musilich pengi ong ki dei ka tu kan ka ba penlong petik petik ni hap ban sai hadu bu undak khuj ba lada ngila su thu bu la khuj uni usit ula long ready ngila sai no nak om ngila penjar next ngila mnongi kle yo ni sembai ka de pei lada ngi le ngam tapat da de ban kle bar ka de pei ngi bu sha hakini ki jaka ki balong tengen de habayo kas ngi ndi ki jaka balong tengen nang tahadin kata da ula rkhyang ngin sala ban thung kani ru ka jing kle bat ut pe ka dan kam na mai ki digi lach kar mom ki thyang pan laj lu na ka ne ka jing sha bam ha ki dikhiyo ha por ba phila thung teng teng phila thung de ki la wan ki ni ki dikhiyo ki ra no yu tu sambai pan laj ni ki ta ki ek e ka bhai ngi bangin kle lang bat ut pe shwa ban thung ka ta hi ge de ka steps ka ba ning kong ka ba dan kam e ha u lach kar mom hadin ka ta phila la ban sara kru kom sara ka mot kum ba ki nong rep ki la tep kru kom sara jong ki wi ki jing thung ru ka long kum ju hi ngi dan kam ki seat bed se e bangin saran ka we pat yu ni la chka dam bam ngim dei ban thung jil liu than hai kitu ki jaka rep ni la bo bansara ni shuro itang da u da usiet kum to ngin dum bai ro jali.

0: Kapor bi ni penyeklat klat kamut ba ni dei banjit ba ulak don we utila ba he dan ni ong tila kamut udei utu utan rai ba mi thmai we udei ban non bala he ban after li ke dei ke non ki ba dang shluit ki ba det kamut we we sokau dei ban long kumta da pila da banjit kumta am kani ke jaka ban sarai ni u lachkan mam de ki sokau sru kam dei ban le ha ki tu ki jaka ba pila thung lupa bala don lupa u ni u lachkan mam khnang ban ya da ne ki ni ki khnyang la niki jingpang la da ka tu ka plantation ka jaka kper ka barim nga jong pik la doni ki tu ki jingpang la niki nyang utu ki jo hi kin wan ban bam pat uni ulach ka dem udang lung ta ka dau pi hab ban kumno kumno ka de ban jai kumba sans pat mitari e ka we pat ka rukam ban thung ki ni phla de ban jit ni sakas next pat ka wan ba pin thung ka ban thung uni ulach ka dem de ngim ti te de ki thliu kumba ni thung ha ka min plantation ma ka mot dang idap saklaung ni la ti de ki thliu re ha por bing sara de ki ni sakas pat ni ti bikum kanala ka bajrong hum tu kani kanala ka de banlong jilliu kum ba shiput nang ta ka jingyar ka de banlong shiteng phut por ba phichnai kani philati kum tu de kani ka khando ka banalor am ka bingi ong top soil nam ka ni ka top soil ka de ka ba khamsbu te phibu sha sha kan riang hadian pat kata shapo shiteng phut shapo pat phishuti banlong ban pen loose la ne ban pen jam ya ka khando gan shaba pin thung phila ban ice po phila ban tap dikini ki slai ki ba yap ru ma ka tu hi kan sa glass bo suki suki den ka ta pin sa ai ka ni ka top soil ka we pat ka ba ni don kam ba ban pe ha ka por bangi thung ni la chka de mam kini sakas por ba pi thung phim dei ban thung jil leo ni tap tang tu is ing ha por jong ka khando la da phila dep ban thung kum ta am phi tap tang tu is ing phi ha ban ai pat ya kini ka support ka mot phi ha ban sit dikki sit ni ki dieng ban ai support knang ba unum kolon la ne unum klem hakapor ba kawan ka le en slap ka rukam sumar ko longhum ju hi ni hab ban ai pun sin hi pat yundi saka kibriu number ban ai shit kala kham jinja number ka area kala kham he suthu number ba ngila hab ai ka spacing sa pusan into sa pusan centimeter away jing thung no away jing thung kamot ban ai shit kala e te bun sin ki thung lupa hai ki tu ki chaka ki ba don kani ka ki dieng hi balaka tengen da udieng hadian kata phila i ang tu kumba she's nem da phila tung mata ki bnai me jun kamot next year hi uniru ha ubnai me jun ngila la ban lej ban thung la ne ban ratan rai shakani ka min field kamot shaka min plantation
1: hadian ki tu ki jing batai ki jong phi ha ka bai de bat ban sara ban pen kha ban pen roi ban pen kha tan rai lemba ki sembai bat kini ki sakas mish batai ling kot kenyat ki kita ki jing yo nong bat ki jing do nong ha ba pen kha tan rai lemba kini ki arjat ki sembai bat ki sakas
0: ka jing yo nong ba ka jing do nong hi kalong ba ladangi pendan kam dik sembai ni yo kendiat seedlings la niki tenrai hande deng penan kam di sokas pat ni kam yo bon ka simpor uni u seeds ko mangi ong do bastang hi ushim hadu arsnem kad ba uni u sokas pat ushim tang sisnem adangi ken ko bot ka labor ka la kham bon ha u seeds bad ha u sokas ka labor ka kham duna ka wei pat dangi penan kam de ki sembai kamut kini ki jingthung bangi bi pat kimlong kom utu umad de plante kom u jingthung kemi na mar uni di cross pollinated am ta kamut ki pen ki ti jingthung kemi Henry ladangi penan kam di gini soccer spot kalong tu tu type kamut kumbo ulong utu umad de plan uniru ulong kom jo ke production ru kan sa ka jo ka wei pat ka jing mentoi bangi yuat dangi penan kam du usembai kalong ba ngilat na kini ki viral diseases namar ba kini ki viral disease ki long ki ba habang itung yuka ramam ki bakta ba te henry ladangi penan kam pat di soccer sm ladangi ngimpet ba ladangi shim ni kini ki sakas ni shim na ki tuka plantation ka blood donor viral disease kumut kini ki tenrai pe pipen mi ru kan don yu ni u viral disease but si sin bu lawan kumut barok kawai ka plantation ka la le ngimla na marba kumbangi te kini viral disease kim dan dawai man control te kumut kata hi ka advantage pat disadvantage mo ki don lang hi
1: kum iwe na ki ba la wat benya ba bat i be day bat kini ka jing rap ya une u ilaichi le ne ulaj kadam ba kini ka jila ka jungi ha ga jing sngo ku jung phi kanu ka ba phi i khamba la ne khambyang na ka banta ki nong rap be kin le a kini ka ru kom ban ban kha tan rai
0: ha ga jing sngo ku jong a hi ka long ba ning kong hi la da ki nong rap 100% ki la long tikna ba ka tu ka laj kadam plantation ma ka tu ka kper ka ba ki thung yu kadam kam don ni ki viral disease kam don yu khnyang ka kham biang ye ki bekin le de kini ki sakas namar ba de phile de ki sakas ni kong ni de ban tip ya ka sos la dang ni tip ya ka sos ba ka long free lut na ki viral ne ka long free na ki khnyang ka khamla ka ni ka sakas nasri ka wei pat la dang ni tip ko menta teng teng mo kidan ki ba wanra kini kitan rai na bar jong ka jellaru daki wanra kum to

0: một kim tiệp cà sô kim tiệp u đây bà cũng nuôi kỳ chú thùng vậy là đã phi quan rạt cũng kỳ tu kỳ chạy sắc cơ bà em bà lại đón lúc bay tôi chừng băng thế phi thùng làm mặt cả bà rim cả tạ lụt để bà rọ cái người đặc kỳ qua bàn lòng hà xe phát sai bắt khâm lạ đủ u đây u sừng bay là đang nghĩ qua bàn xe phía cả por bắt bắt cả bàn khâm xúc hi yê kỳ nong rep hi cả đây cả bàn nghỉ lệ đi sắc cơ tam bà lòng tăng cả quê hi cả bà đây bà cũng kỳ nong rep hi để kỳ lệ nằm bà kỳ lạ tiếp hi cả bè là jong u đây bà đơn chừng băng nằm đan cũng bằng tiếp hi kinh nung sim nak ka kper ka bala don lupai kini ki jing pang kamut kila jet du bakan sai hina ka bantaban bansara dah ka jing sungko jonga hi te ka balong practical hi ki nong rap hi kandai ne ki sakar si tamatang ka we ka pa ki bahap ban pet bha hi ka dei tang ba kinum dan lupai kini ki jing pang la ni kini ki khnyang
1: kblesh bun kong ri suk len ne ka tuka jing batai ka babnya ka jong phi na du bastang hi ka bai dei ba kini ka rukom pan khatan rai kini ki large cardamom le ne ilaichi ha kini ka jilla ka jungi pat nga kremen ba kini ka jing kren ba phi ka la ai jing men toy bhai ki nong rap na mar ka jing pensai jong phi ka long bania ha ka ban pen kha la ka long ne ki sembai la ne de ki sakas bat ha ka nur kom ka long ka jing yo nong ba ka jing du nong ru nga kremen ba la da ki don ka nu ka jing e kilamu banya kendo ya no no hapo ka office ka jumpi pila manchu ai kindia chicken tin ar kantin shaki nong ska pa chicken nong rap la ra kidon kanu kendo ka jing bam sngo thu pekin la man kam shai ka be debet kani
0: ka jing kar pat ka jonga hi ki de ki nong rap cardamom kalong la da phim la ban sngo thu ru kum bangi tip hi bon ne ki de ki nong rap ki ba rap uni cardamom ki la tip ya ka office jong ka spices boat te ka office ka jongi ka play back na do Monday ha do Friday kanu kunu kisngi ba pikwa ban wan ru phila ban wan shaka ni ka office ka jongi ban wan ban ya kendo bon ni kini nong rep ru kila don hi contact number jong ka office but kila ban phone be ya kanu kunu ka por la kisham kanu kunu ku jing e kanu kunu ka liang ru ka bay dei om tang ye u large cardamom la ni kinu kinu ki jaj masala ru ki ba ki ki thung te kila ban wan ha kani ka office ka jongi ka badan hang te ha nong thmai
1: kumlesh bun kong ye kutu kajing ai jing tip kajing phi shiki nong rap pat shiki nong sngap ha ka bide ba kanika rukom ban rap yone ula chaka damam ai ku blay ru phila palat por ban wan shiki nika studio ban ye kren bat ngi ha ka bide kumno ban pen kha tan rai ya uni ula chaka damam ha ka nika jila kajing ngi kumlesh bun parlong nong sngap khamtam ki nong rap ngakin man play yo jemin toy pha na ka tu ka jing ekran men tan bat ikong risuk len melim omlong ifa manager jong spices board field office shillong ka jing ekran halor ka phang ka ru kom pen roi ne pen ka tan rai how large cardamom ilaichi katungi la poi ru shaka bo ko jong ne ka program ki sa samay ba men ta ka jan mit ya ki ne ka program la wala mchi pi ba la pen bet pen biang da ka farm at home unit jong ka akash vani shillong ta ha de bing ne sham biang ha kwe ka por play pi maro kene kede ka akash vani shillong

paralong nong snap da ka tu jing rai haru di wa do it parwa di kong Catherine Pingrum ila poino shakba ko jong ko program ki surbathyang ka bon chapi na ka kash vani shlong subha ban amtai ka khubor khtin khasi ka ban bol ha ka por new san phom minute kani ka kash vani shlong.